gama gara sa da sa ni re ga ma da ga ma ga re sa mama gama gara sa da sa ni re ga ma da ga ma ga re sa ta ni ne da ni ma da ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re mama jang ga re ni ne da ni ma da ga ma ga re sa ta re te ga re na mama gama ma ga ma ma ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa mama gama ma ga ma ma ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da ga ma ga re sa ne da